Zaitoe tamo fai me lava nisi o tanto I loo fa penana vala umai tolu lua fa o valuono valuono tolu lua fa o valuono valuono lumeo nae pe pento e vala umai se I vai po le leile tatu telefoni tatu fa son ne tau fa talo fa tu fie le leile ne tai au mo se hava noa mo muli anto lo fa anga ya anto ultina we missed you last week tu langa pena ya I el fa pa ya ina o le tama fai fi au wearing we santi sone E tu sai fo yo yele wanga futun wina malva ai ole tanu zone ia intanga te umo bekali si Samoa e la lo fa mal malunga le Wesley Methodist Church yo a great honor be o se temi mo mole nei wa mauhai e se fe fa Samoa ia le tu langa tofi ia le wa yele tanto be o nei mo fa ngai na ele kali si le fiong le sea ia wala fo ina le Ia mafa'aloalo I le kalesia Ia e peona tausil fi foi Ia le fa'aman malunga le tatu e kalesia The Wesley Methodist Church of Australia E lalo le fa'aman malunga tangata palalangi E mese ai te hisi tangata o atunu O le kalesia Wesley Methodist Church O le multiculture Ia e so se tu ainga lanu Ia ma so se tu ainga atunu O lo fa'apena na iai tutonu O le nei fa'alabu tonga I kalesia Ai fa'atele lo fa'am langa leo lentua Ia ua tel sapaya ele fa put put on the Wesley Methodist Church ele avai or le sunga le tama fai fi au Reverend Risanti Sonny tau fao malfali tu ya fai tau nga ya tu langa tau fi pe on ya ele ne vai tau mbule tu ya lo fang fam yanga ya I tu langa pe on ya ya le lango lango ale tatu kan sia

Nebis Bessangle Day Town, it will along while Mantung of Fifoi, Tulang Penae Town to Bessangle Day Town. Well, my winner, you need to follow to Mala Ilungal Town to one tele message for you. Namafa so much at Tansi or Teleroplea that we know Lentinaya any. Oh, yell of a penanga for Tonu Matamitili to Tonu to Essay. Ole titingin center pe onei fu ilana o nanga ia femelan tanga o isi teimi e malangai o I Townsville po o nai malanga tu fu ilili nunga tu o I North Queensland me lo me tau ina iolo I nisi alo ma whana wale tātu wutunu tonu tu ese e nai le na fu ia bitunu e langonai fu ia lo na fu ilili whaafitai ona wa o nei whana le mafai ona mawala tu ngalwanga fu ilili wa mafai ono fia tuai o le whamtalanga la se tansi o alo le tātu wutunu o le whapena whengalwanga ili tulanga yul tu ese whamai e Ese fo ile maha e o tūlanga peo na ia tama whāna wale tāna wutunu. O ia lai ngā whutunuina mai le to ese o lo ia ia ia whāna teine. Whamei e alana tāna fo ilele wa ia lo fai fo I pei ua fai mase mea sumalie fo ilele I whāna u. Whamei nana mā ngaloa nei ia e toe wa ia ta ele si wai hasu o toe sa tonu. Whamei ngale whamei ese le o fie fie ita mai tu tonu ono le saonga le mu. Wa o fafsit nga taia te afu lele pole ale winga o le mele o tupu. Ono tu langa peo na iai fu lele peo wa fafingo o fie ita mai tina na ono no futu tonu o wa lo mao le lele moenga. Mao le lele mea ai. Yo mafayana to wo mafatau nisi winga fu iye o lo fapena na fai e keni. Fai E femela lan tala fwi lili pole ale la tu fautua pole a fwi la tu tu alalo ilia ya ilia ya mpase me fwi le fafingtai ala tu ona go through them ya e lagona fwi le fafingtai fwi ona ole mafai ili ni fwi ya sui la tu ya na faasua mata mafai na ya teusil fili mui na ifanao a feme yole ole fafingtana feme ya mafua mitu tono ahinga ma fu mai to tonu fu lele o le linga te le puli to tonu ainga ia o ila e o mai ia le me fu lele o le ase ilo le tatu wutu le melo le discipline fa samo o le ase se le fiel tatu wutu le ala le melle o le awina et tau e ona awa o le tama e tu samo na la ile sasa po le fue pe wala vale talnoa ia o nei tūlanga lina e watu pērunga o I lawa e fia wala mai ma whaso ai tūlanga ia ma nei ele wala mai fo I ma whaso mai toru lua wha o valuono valuono toru lua wha o valuono valuono o le numero na mwheo ne mō mai ai a fai te wala mai ele ola ia tō whamali ia ai o tūlanga na pene toru lua wha o valuono valuono o le hasi sa oi fo I tutu alalo it is okay. Ya tatou matua e fai pele discipline le na o me tatou fule le tasi le amu e kuse ki buke lea kwe le amu I luka kingwe ga so iyo ya a se iyo ofi fo ya pamane tua o te ele ai me se me utfa beu te complain I would never complain leanga ole awa ina le sa awa ye ya we o te matua ya where I am now I am sitting right here ya itu langa pe ona ya le fa mo mo fa mo le fa so atul na mo le fi si le fi le tant wo tunu to lu lua fa o valuono me fe ne mo mo ya ya le tant o ona wala mai le tant o telefoni sorry le va pol o I fa nga ina le tant o telefoni wo le fe ona mo to wa ya le bana you can call the studio number 3286 86, that's the number to call. Yeah, all right. Yeah, only number na I say fa so na e longona fo ili fa no no no tu fo ile le pay on ma wa mai fo I fam mawa e na tu la mai ya on tu langa pay on ya ya me ala le ole jam fa ya tu na ma tu
ya ai oso le tama ma le teine fu ilele ia fainisi tūlanga ua matua le tala whiangai. Ia o se whaasole na mo tātou, o le ase finangalo le tātou tunu, ia mai se finangalo le tātou tunu. Pea te tau pia o na whaia pia le whaiva fu ilele o le whaatonu, talo noa, e pon me continue pel tātou fu spa ue pia o na iai, ia. Ma na il whaasole tina ia fia le lei, sa whaafonga ila tunu fu ilele o le talo noa, ma na ia tele. Ma ne tele fa so tina le ya tu langa pe on ye ya mo fi selfie ta tu tu no le ne tu la all the time.